0: Erere arora ngi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau omua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.